makaina ahay lu ko bane hulte mo ba ahay lu ko bane e baro sa bidaga.

sambu sewati bokk bokkar taw ko jeegi musum mbaraa di galar bi ngeen degi ci sambu gi lay jeegi pire manale te bor ñukum fal ma lañ koy wax sambu jaar ni sama sambu jaar nak ma lañ ciess nak ngone ciess sama nga des ak ma deggu an jogu musa nas jogu jom nas fa yobu sama jaar mu jik ma do bu jur kam se sama bay pire geewu salu laa

0: francemusique.fr, au Cora Monde.
1: Yes. Arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki omo bi
2: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti n be le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo horo omo ajase pelu omo esi ati n be le ko patapata atawon jebu ti n be le ko patapata olohun oba oni je ka bokun lo
2: ami adi eme papa
1: labe labe o dapo mo konko do yoku
2: aji dada
1: Alaji oko mero oko asumawu eniyan to lo maka tori maka se alaji to lo maka to bo toju oloti da shau shau
2: be ni
1: eyan to ntalu aji to tun topa e malu o pe keru o ma rara o pe ki wofa o ma sawe o pe ki babe ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka Igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omokunrin pupa yemi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon adeka
2: olalubarika
1: sugbon bi e ba fe sile